0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kamutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Ambot ba ito, Chip, kaya checkpoint ninyo? Na dyan mo'y makuha sa kong bulsa. Ambot nga nun na.
2: Dali, bebe. Maldito yung kahadi na kakalingkawas ka ron. Katulo na ka nasakpan, ha? Ha? Dali, dali, dali. Katulo na ka nasakpan. Wa pa ka na priso. Kinaol sa manini mo ng bato, ha?
0: Ay, igunan rin ang guna sa Chip. Kadadakob ni mo sa kuha na guni bato akong bulsa. So, kuha lang po na ko siya. Unya, ako nang abrihan, ibutang sa niduro. O, biplas na yun. Anya, oh, charan!
2: Oh, ingon ana ra day na. Ah, dakpon gihapon ta ka kay dadakag bato.
0: Dali na. Dali na kitang bibigin sa nay bibigin.
2: Dali na dere.
0: Asang bato? Asang bato?
2: Ato, katong giplas ni ba?
0: Oh, ya na pa ibigin sa.
2: Ha? Wala na.
0: Oh, dili ko rin pwede dakpon. Kay wa kay ibigin sa.
3: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ga?
1: Ano?
0: Though, hindi ko katulog ako.
1: Ay, ambot. Maano ka naman, how?
0: Ay, hindi ah, kay... Sari ko bla paminsar ang utang tanga 2 kamilyon kay pare.
1: Awsos ah. Titawgan mo si pare eh. Hambalon mo nga hindi ka makabayad. Para siya naman ang di makatulog eh.
0: Ay, abaw. Pero, teh.
2: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorka.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Yes, darling.
1: Unsa man itong resibo sa lasto dito sa imong kwarto? Nagpatag na po kag lasto?
0: Wala, darling. Ningong biya ko ni mong diundang na kuha na. Wala ko gapatad ng lasto.
1: Bantay lang ka, ha. Masakpan tagani ka nga. Nagapatad pa kag lasto. Bantay lang yung ka. Ipakaon kayo ng resibo ba?
2: Ayo. Eh, na si Mang Kanor?
1: Nga naman.
2: Mang Kanor.
0: Ay, tat.
2: Mikao si mong numero. Daog ka, 23.
0: Mau ba?
1: Kanor!
0: Darling!
1: Di ba nag-ingon ko nga? Ayun nagpatad og lasto?
0: Last naman rin, darling. Saya kay number ng Lebron James. Akong itayan. Tanawa ni Gawas. Di natay pamugas.
2: Unsa man, Mang Kanor. Pakaunin mo ni o pakaunin mo ni.
0: Talira ko na rin. Anong di madali mo ihatag ako? Amana, ambay na. Oh, ihatag na sa kong darling tanang daog. Ihatag!
2: Darati o.
1: Oh, kana ba? Ambay na ba?
0: Sobrang niya ko asawa. Balimbing po ni kayong dako.
1: Kanya, asa naman itong ingon ni mo? Kauna ni mo resibo?
0: Darling, daog naman ko, darling. Di na siguro ko aking mukhaog resibo sa last.
1: Ah, daog, di ay ha. Ang binaresibo kan, ani.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Ikaw ba ang uncle ko? Ikaw kasi ang kailangan ko.
5: Hugotamor!

si crush na ganit mga ipabor. Wow. Sige, sige, sige. Wala, wala problema. Free ako every time. Pero kung si nanay na ganit magsugo, karoon lang blanay. Kapoy pa ko, sakit lawas ko ng tuon po kagabi.

0: may kalain man, tas ang damgo ko kagabi man. Diyot, ayan, ako ginbangungot.
1: Oh, nga man, anong damgo mo ako?
0: Nagdamgo ko nga. Nagtapulay ko nung kamo ni Aga Mulak. Kunsing ako nung makadaog. Amo na makadate sa akon.
1: Ay, te, daw ka nami man ang damgo. Dula man da malain nga da bangungoton kagid.
0: Anong hindi man malain, gidya eh? Kay ikaw ko nung nagdaog.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Day, kakita ka ng mga anang klaseng lalaki? Day, doon ko ganahan na nangingunan. Sa panahon na mo, wala ginaabot, karong dagan na kayo. Pwede bulingita na kakita to. Napay ariyos na kakayo, puno ang dunggan. Napay ariyos sa ilong, napay ariyos sa kilay. Tarong baga ng klaseng lalaki? Napay pantalon, gagisi-gisi na. Murag wetag iya, murag kasulubog tapo. Ganahan pa ba mga babae ingunan ng klaseng lalaki? Nagduda ko kanatawan na kung dili na choy-choy. Adik, yun na, adik. Dito ko, ganahan na ng mga adik-adik o purma. Dito ko, ganahan.
3: Ah, nung kanor, uyab guna ko na.
2: Bao ba? Mao na gitawag na to nga ay. Mahilig na doon kay mga lalaki rin sa ay. Ako kung panahon na nako, magpatato po kong igunan na kasukunot na magugupanin. Namdala na sa kong panahonan po, noon ko po nag-ariyos sa akong dunggan. Pero yat-yat na mga itagdalunggan, lain na tanawon. Mao na mga artist na tao. Mao na klarong matsog yun. Tanawo, way kiyan. Mao na saktong lalaki. Okay kayo. Okay kay Katoy.

0: Kabalo ka dong. Wa mang gyud ko mahangol ba, wa ta ka gipugos nga maako ka. Ang ako lang nga maimo ko.
1: Ana.

0: Gugot pa more!
1: May pimples ka? Mahalin mo lang sila. Di ba lahat ng minamahal nawawala?

0: bundok, maluhoy ka, hindi pagabutang ngipon ko.
1: Totoo, hindi ka mahadlok, Areho. Hatagan ko ikaw sang bulong pang paisog para mangin maisog ka. O, Ari, imna ang bulong.
0: Bidok. Ari, Jok, nyanyom ko niya ang bulong mo pang paisog. Gabot, tagi ba na Jok ang ipon ko? Kaya mabukagi dulo mo.
2: Abaw! Puwerte!
3: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa kaadlaw, nagpanggaanay ang Amerikano og si Canor.
1: Sorry.
2: Sorry, Tre.
3: What are you sorry for?
1: Abi siguro ni mugbulok ko, ha? Sorry, five.
3: I think you are sick.
1: Sick daw. Sick's got it.
3: Namay!
4: Salo-salong pang fiesta.
5: More sa tanghali.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, sana na isusulat na lang ang feelings. Pero madaling irisin.
2: Mara!

0: Nang, pwede ka pangaluyag sa bata mo?
1: Ah, hindi lang to ah. Kay Gaskwila pa na bata ko.
0: Ate, sige na nga. Hulaton ko na lang ko na buhi niya na.
1: Abaw, perti!
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.
2: Uma

0: Hugot pa more!
1: Malapit na naman ang Pasko. Manlalamig na naman ako sa'yo.
2: Hugot pa more!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga. Kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
3: Oh, Mangkano! Sabi problema ni mo, murag lain magkagtinanawan!
4: Day! Dugay na kong palit-palit na imong isda. Tanawa na good na imong pirit. Puti na kay hasang, lospad na kayo. Lata na kay tiyan daw, tanawa. O sa may tanaw ni mong anak, dili na dubok. Pakanoon ko ni mong dubok, pakanoon ko ni mong isda nga. Kulang na lang na double dead na. Usang klase ka manindang isda. Isumbong takas barangay, ipahipos ko ni mong mga panindang isda. Kaya ka panindang kag dubok, napay mong muro-muro, di ni mong pasangan. Otro sang dubok, sa klase man ka.
3: Tarong-tarong ako, Mangkanor, ha? Sige na ba, kagkuwag-kuwag isda, driway bayad-bayad. Nagsinglon, tanahon ka, drarot. Sabay!
4: Dili, daya nga kung ingon mo, ni gusto na kong isda. Kanang pirit nga, pagsumba pa lang ni mo, baho pa lang, katol na. Pagkaon ni mo, katol-katol mo na kung gusto. Para magpamakil sa imong wait. Itigsaw-saw ni mo sa tuyong na sili o na kalamansi. Lami kayo. Mo na isda. Hasang pa lang, pwede ng puti, ah.
5: Subo na ng subo
6: sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali, araw-araw piyesta.
5: More sa tanghali.
8: More sa tanghali.

0: Judgment. Lunch na very good.
1: Very good.
0: Mga hits sunod-sunod.
2: More
0: sa tanghali.
2: More sa tanghali.

0: dung. Palungang suga dung.
1: Ha? Ngano man?
0: Basta ba palunga lagi?
1: Nakapalong na.
0: O sige, nakapalong na. Para kita duha mag-on.
2: Ana!
3: Sarap ng adobong siksik sa Rekado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
4: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.O.
3: Nakakawili!
5: Totally!
3: Dahil there's more sa tanghali!
6: Ate, extra rice pa nga!
3: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa tanghali!
7: Sa salo-salo, lahat na papaparapapap. More sa tanghali!
5: More sa tanghali!
3: 11 to 1, Lunes hanggang Biyernes sa MOR. My only radio.

0: Juan, may taning na ang buhay mo.
1: Wala na bang pag-asa, Doc? Ano po ba ang dapat kong gawin?
0: Mag-asawa ka na lang ng pangit at bungangera.
1: Bakit, Doc? Gagaling po ba ako nun?
0: Hindi, pero mas gugustuhin mo pang mamatay kesa mabuhay.
2: Abaw! Puwerte!

tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Hoy, ganahan yung kay koning bayabas ako silingan ba? Kay numdum ko ato estudyante pa ko nga, sige kong pamayabas. Tamis kay gulod. Maulang nilagutan ako kay musok-sok sa akong ipon. Mone, hinugna mo sakit ang akong ipon. Karungwan ako yung ipon, pwede na kumukaw dyan kang bayabas. Ah, gusto, kaning akong sinilas na lang. Nabayon ta kang sinilas, bayabas sa kanya. Kalawgaw, misulod ba sa balay ang akong sinilas? Wala ba'y tao di haro?
4: Mangkanur, Mangkanur!
3: Ay, Bitoy!
4: Nabayan sila Iro diya, Mangkanur, mapakan ka!
3: Iro, kagagmay anaw, tanaw, paminawar ang paghot. Cute kay paghot. Basing itahan ko ng chinilas mo, kitoy-kitoy pa na. Pakunadlo ka ng ilang Iro, Bitoy. Namukat-kat ako. Baka... panamay, kanakaw sa ilang Iro. Toy, maluhay ka, Toy. Katulog-tulog pa yun ang laway. Toy, ayaw itong pamaakong tinawag, Toy. Kay makagabain tao. Ano ito akong pandring akong ibutang ang bitsin. Kaya takoy.

0: Iba?
1: Yes?
0: Ako si Yodimon, tintaranta ka. Kauna na ining aranghita, binakal ko pa ini haling budyaw.
1: Hmm? Punduhi daw ako? Baho ka man Yodimon?
0: Aw, paano ka magkana kataram, iba?
1: Paano kung Yodimon ka, dapat ang bit-bit mo mansanas. Baho aranghita, chip!
0: Aw, iba, maski kaming mga Yodimon, apektado naman kang krisis.
1: Hala, hala!
2: G-M-O-R for life!

0: Tambok ako na nak. Tuod ba nga kayo eskwelahan? Nakatagin respeto hain mo pag naagi ka?
1: Aba siyempre, tatay.
0: Astig ah. Ano man ang iragin niya kan?
1: Mabuhay ang mahal na reyna.
0: Ah.

0: pre, na promote ko sa trabaho pre. Kung sa una pre, janitor lang ko pre. Karon pre, na promote na gyud ko pre.
1: Ah, amo gali na promote ka na. Tino na trabaho mo subong?
0: Ah, janitor gyud po pre, pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Manoy.
2: Ah, busugagi na ako. Uy!
0: Ang putot na kamumho pa nga.
2: Kalami. Oh, Mang Kanor! Hanggang loose pad na makadaan sa kagutom. Rawa ko! Butod na kagong tiyan! Buwak ang likod sa kabusog!
0: Kalami! Tisatot, asa man ka ni kaod gawa makikwarta?
2: Starty lang na, Mang Kanor! Kita ka ng lamay diha! At ito lang dito, hilak-hilak, ina, close kayo mo sa minatay.
0: Oh ba?
2: Oh, lakaw na yun, kaya para mabusog po ka.
0: Okay, tot, salamat. Kanarama na isulti. Dali na kayo na.
3: Ganong ibiyaan ko, di mo. Laman lang ka mananggis ako ang ibiyaan na di ka. Mura ka nung saraman taon tang nagkuyong.
4: Ah, bay. Ikunsa man mo nang namatay?
3: Kabalo ka close kay mi ade. Nagdulog pa man gani mi ade. Sa sobra na mo ka close.
4: Unsa? Nagdulog pa mo ana?
3: Oo, oh, luhagan pa man gani kay ni matulog. Ganong ibiyaan ko di mo. Makakaon na yung koron. Gutom na mag-o kayo. Mahilak pa yung ko para pakanoon ako.
4: Close na ha?
3: Close lang eh, may. Kusog ba magani kayo ni Mananday?
4: Gitan na yan, bayog ka? Kapalabakang asawa na ko na!
3: Ah, oh, ma, padamay.
4: Dulog na nga.
3: Paloy na. Ayaw, bago kayo na.
4: Ipansa ka.
3: Ayaw.
4: Tupan mo.
3: Pag-ausan ko na.

0: sa puro kanyog ko!
1: Ay, Malayber! Naghahanap man sa natabi kay signal.
0: Aw.
2: Pagkalihis nin 5 minuto.
1: Malayber! Pakusugo ng signal duman sa puro-puro kanyog mo.
0: Aw, Ingoy! An paguna ko, signal lang hanap mo! Aw, natatamay dara-dara kang duwang buhok na nyog!
1: Aw, iyon naman tabi ni Malayber, so panload ko.
0: Lansyan! Nakutakan mo naman ako, Ingoy. Nakutakan mo naman ako, Ingoy.
3: M.O.R. For life!
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong. Kapila tagagingnan dong ba nga mag-life jacket naging kadong? Ha? Ano man? Kay malumos yung kasakong gugma ba?
1: Ana!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Mengapun?
1: Oh, mengapun ka noron sa may ato?
2: Doon na lagi kang problema, Dok.
1: O sa may problema ni mo?
2: Kada magbasa kong newspaper, Dok, di na magkakaklaro sa litra. Mungit-git man ang akong pananaw.
1: Asa mo rin kagabasa ng newspaper ka noron?
2: Sa sinihan, Dok.
1: Ang dama!
3: More music. More music. More variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.

0: more variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

Nakasabay, hindi nakameth, sipag lang, tignan mo sa net, kilalang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass.

ako tagirap. Alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa.

0: Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Uy, Mang Kanor! Giyang-giyang malagi ka!
3: Ah, lagi? Natunok kong lansang, oy! Sakita na, oy! Usay sakit? Wala, oy! Ako masakitan, Mang Kanor is my name, hindi mo ba sa sakit?
2: Na, makatitanus, Romana!
3: Wala lagi sakit! May magpareha ko ni mong talawa na, sa manay ka!
2: Kalintura lagi ko! Muna nung pag-check up ko dire!
3: Oh, talawa? Ikaw yung kalintura lang gani ka? Pa-check up ka na yun? Mas grabe niyang ako akin natunok yun ng lansang!
2: Unya, di ka mahadlok ka na, Mang Kanor, maunsa ka!
3: Usay mahadlok mo ba sa bago na ikong kahadlok, kaisog na ko!
4: Next, Mang Kanor! Dito tayo, sir!
3: Ay, tama-tama kay ako na. Uy, kahubag sa nurse. Hubag kay gagtang para mag-tower horn.
4: Unsa pag yun? Oh, sige sir, higda na, pwesto na. Di pa ka mahadlok check-upon, sir?
3: Ano mahadlok ko kong kaisog na ako?
4: Oh, time pa. Ayaw sa glihok, Mang Kanor, ha? Oh, ania na ang syringe, oh.
3: Kadako sa dagom.
4: Oh, ayaw nagluwag, ha? Ayaw nagluwag. Kaya ako na nang i-inject ng anti-tetanus.
3: Ayaw, kadako sa dagom.
4: Ayaw na, ayaw na.
3: Kadako sa injection. Hindi na ko na kaya. Magpakuyap-kuyap ko. Ania.
4: Hala, nakuyapan si Mang Kanor.
3: Epektibo mo yun ang akong acting. Napakuyap-kuyap. Hindi na ko ma-injectionan.
4: Ay, salamat. Nakuyapan na si Mang Kanor. Hindi na ko malis nag-inject, ani.

0: Bo, kabalo ka pre. Bo, di ba inasgit kuya mo?
1: My wife is an angel.
2: Mayo kaya pre? Ako ya, pre. Di malas?
0: Nga nanambal mo nga di malas ka, how?
2: Di kay buhi pasawa ko.
3: Abaw! Puwerte!
4: Pang maramihan.
5: Saga sa tugtugan.
6: Let's get it on.
4: More sa hapon.

0: kinaboy ka sang classmate mo sa ulo, kaginhambala niya ka, headshot! Hampasa sang libro sa guya, kaghambali, Facebook!
1: More hits, more fun, back to back.
2: Swak na swak.
1: More sa hapon.
2: More sa hapon.

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Mari kita pergi ke tempat yang nyaman ini.
1: Kaholing.
2: Dai tabik makin ruling.
3: Sunod na banggi.
1: Caroling!
2: Aka nanganing hindi pwede mag-caroling. Pag buminali ka mo didi, isarapit ko ka mo sa Christmas tree.
3: Asin sarupang banggi.
1: Caroling!
2: Makulitong ka mo bata, dahi akong sinsilyo. Abir daw, sige. Caroling na ka mo.
4: Jingle bell, marakal ba din? Sige, araw-araw, number four na ga.
2: Sarok pa, sarok pa.
1: One, two, three, go!
4: Jingle bell, jingle bell!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kani mga batanong sa panahong karo, hindi doon kay gubot. Magsige na lang, Ryan.
3: Uy, Tiguang! Tabis-tabis mo nga! Astig ka! Chuy ka na rin! Ha? Tiguang!
2: Galaw-gaw ni mga bataan. Nagtuo siguro di ko musukol ng Ryan. Mas sila kabaluga. Astig ko sa una sa kapanahonan ako. Ryan, tayo gusto! Ibton ko ning madrika ka o dili bunala sa mo! Ito mo di ko musukol! Bunala sa mo ni madrika ka! Balik mo! Mga talawan! Abi kong isog mo! Balik mo! Mga talawan man din yung mga bataan eh! Pasong isog!
4: Hoy! Hoy, Tigua! Ikaw na nag-leader-leader sa riot niya, ha?
2: Ah, pandamay. Nay, pulis. O siya nag-leader-leader sa riot, sir? Mag-uragay kung niyagi na rin, pasangin lang matadayon. Damay man dahil civilian.
4: Oh, dili. Ikaw to nakita na ako. Ikaw to nag-uppercut sa batanon.
2: Ah, katunggi-inganin ako, sir. Katunggi-wala pang pinga-ingunani, ha?
4: Kada.
2: Katunggi-inganin, pinan-dunito-dunay rin. Bawa na.
4: Ikaw yun to.
2: Katong nagbunal o madrika ka, sama ni.
4: Ikaw yun to.
2: Katong kauman at mga nanagan, sama ni. Mudagan akong pakusog.
4: Ulog ko, buhok ang dako. Balik ka rin, balik!
2: Mahala ka na.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Wala ka mo labot kung type ko siya. Sa trot lang, siya gani wala labot sa akin. Kamu pa?
5: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
6: Mix up rock. Mix up rock.

0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Kamo tong nagapasuyop sa mga septic tank, no?
1: Oh, sir, kami to, ho. Ano, tani? May pobra kasama, may pasuyop ka na, sir?
0: Mamangkot lang, tani, kote. Ano sa buro ya?
2: Puwerte!

0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Daw siya naman ay napuno naman ng aso ng akong panimalay! Nabulit naman ng aso! Diyos Mario, si pag ako mga hinalay, nanimaho naman ng aso! Daunsan! Hoy! Kaysa may nagdaog-daog na sa gawas! Ha? Kamalo ba mong bawal magdaog? Nagdaog yun mo, tanawa aso na kanya kong balay! Hoy! Dong! Ikaw bata ka? Ikaw nagsindi-sindi ang mga sagbot, ha?
3: Mang Kanor! Dili man ako ang nagdaog, ani! Imo mang ugangan!
2: Mau ba?
4: O Kanor! Ako ang nagdaog, ana! May problema? Gusto kaya pita kagdaog, di ha?
2: Ay, ma! Ikaw man din nagdaog niya. Dako kayong tabang niya mong ibuhat, ma, para malayo ang mga lamok na rin yung may nagdala sa sakit niya dinggi. Diyos, wala na mga lamok. Patayin mo mga lamok ka mo. Tugod sa aso sa akong ugangan. Pastilan, apay ugangan ako gawa mamadutlan. Dahil pas dinggi ni.
4: Ano gayaw-yaw pa makaliha?
2: Ay, wala, ma. Akong ingon, hipuson ako ni mga hinalay para makapadayong kasi mong pagdipaging diha. Ay, pagdaog diha. Okay kay ka, ma.
5: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea. Whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Darling!
2: Ah! Oh.
1: Darling!
3: Ano?
1: Hilinga ba ya ining bago kong tato? Ining sa wala ko, agila. An sa tuo ko, halas. Ining bago ko sa likod, buwaya. Ako lang ang may kaya-kayan sa ramay na pagpatato.
3: Punduhi daw ako, Noy.
1: Natakman.
3: Kung iyan bagang pinatato mo, pinatatak mo, di mas maugma.
1: Iyan.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Mangkador! Oh, kumusta?
3: Hey, do, ikaw manday na do. Aw niya, okay pa sa all right.
2: Mangkador, kailan man kang Rambo no?
3: Ah, kato si Rambo? Sos, kaysa bago di kaila to, halos tanan magkaila dito kung siya ka. Hambugayro, gipalitan na ganit sa kinan siyang ginikanan. Mura nagsikinsa, abug-abuga na lang tanan magian niya. Pwede ka bugayro, batahangin doon kayo. Ya, mahilig ito magpasuya. Pasuya-suyaon lang kato. Ingon siya, tagano ka siyang tika, babes. Katong mga motya daw yung ipanguyap, mga binibining. Pagka bugayro, wamay agi bata. Sana po, Kastorya, may lag na isa. Tapseng pa dyan. Mag ito yung pinakawipulos, wag inada itong tawa na ito. Muna di, daw ko makagamigo ato. Nganong nanguta na mga kay Rambo? Nganong mandi ay?
2: Kabalo ba ka, Mangkanor? Nga may panaw na si Rambo? Kagahapon lang yun.
3: Bawa ba? Pagkaluit tawa na. Bagi na ito matagdang panahon. Iutan kito si Rambo. Ipahits pagani ko ato kausa. Kaya gini mo mabala ng panahon. Sa tinood lang, maurag ito'y ganahan ako destua ba? Gawas ni mo. Magamutang bata, sayang kayo. Sayang doon kayo siya. Matinabagoan kayo ito. Pagkaluin ni Rambo. Wala doon ko laing close kayo kundi si Rambo lang. Rambo, ayawin tawag kong bisita Rambo. Maluot ka Rambo.
4: More music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: 빨리 못할 거니까 저거 거 가라.
1: 인데 인데 아까 소소코 sangka din di mo na spell ang ceasefire. Spell ceasefire.
0: Ha?
1: Spell ceasefire.
2: Fire ang pangawak siya mga mga chua na mga mga.
0: Wala! Tingko ni! Bakal sa na! Bayuwas na kong pala! Balal-balal sa kita! Patay kong patay! Padadalang ko na lang kayo ng krisantimong! Krisantimong! Papadala ko sa inyo! Pagka mo nagkatrig back!
1: Weh! Krisantimong! Aber! Spell Chrysanthemum!
0: Ha?
1: Spell Chrysanthemum!
0: Anong Chrysanthemum? Rose! R-O-S! Rose!
3: My God, I hate drugs.
4: M-O-R!
5: More fun! More music! Just enjoy the ride.

0: Oh, panay! Ay, saan na?
1: Ako ito yung ulo mo na ako, panay. Sama, tanay, bunyo mo na ako.
0: Daya pa, pagkaga kita rin di pali.
2: Ako pa rin yung man.
1: Ayun ako, pambakal pa rin kay alak, panay. Ayun, saan
2: naman, saan naman.
0: Nay, pwede. Ano ka, pigsaro, saan ka makagagawin? Ako maski siya magsusog digdi, dahil nang gano'n kumauli.
3: Andres?
0: Dahil nang gano'n kan ma.
3: Andres!
0: Sus.
3: Andres, uli na!
2: Andres, ako mismo.
0: Yan sana, durdi malas.
4: Sinusog kang agom, sinusog kang agom, ole, ole, ole, ole,

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pamor.
3: Hugot pamor.
4: Hambal nila, panan ko nung mga mahipuson, nasa loob ang pulo. Sa trot lang, hindi pwede nga nagapaminsar sila Danay bago sila magbuka ang bibig nila. Think before you speak.
5: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Girl, girl, tulog ka. Bala nga, giyod ako da. Kuya, ilong lang tawa. Bala daw sapatos.
1: Girl, ay, pus ka daw yun, oh. Kapalapit na yun sa, oh.
2: Hi, girls.
0: Kuya, gi, ano na siya? Pony or Converse?
2: Hindi na yun, man. Ang sapatos ko.
1: Hindi, ah. Ang ilong mo.
2: Nya, ha, ha.
3: Abaw! Puwerte!

0: Yala ba ito mano? Tako may ba ito healthy food? Dito yung vitamins, tato matu. Keta lito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
2: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
1: Si Mang Kanor.
3: Oh, Mang Kanor. Dali, kao na galimango. Ikaw law.
4: Crab all you can ni. Mao ni mong gibring house. Ako aning dako nga parte. Dali ka ganaan ang isa gihatag ni Toro.
3: Oh, imo ani nang Mang Kanor.
1: Si nang Kanor.
3: Imo ani Mang Kanor.
1: Pasensya na mo, pero di ko mukaw na na kay allergic ko.
4: Susaya nga, uy, lami ba ya kay na?
3: Lami kay na, Mang Kanor. Manggilawd ni nga alimango.
4: Daggan kay na unod pag ukab ni mo siya ulo.
1: Allergic lagi ko, di lagi ko mukaon. Ada ka mulay kaon na ng inyong alimango. Apila na lang ning ako ah.
4: Oh, sige, di ka mukaon na na. Akay kaon na yung alimango ha.
3: Oh, ito nga ta.
4: Oh, grabe, suruka po ninyo eh.
3: Mang Kanor, manginaw sa amin.
4: Tara, Turki. Lami na kayo mukaw galima.

0: Lamit, mangalur.
1: Ay, tur. Lamit, sinuod din niyo yung ingot. Tambok niyo na kayo yung kalimango.
2: Ikaw ni mo among kalimango.
0: Nagbitay pang til sa limango sa imong ba-ba.
1: Si til. Ulay til.
2: Ang iyak siguro lang. Ang paak na sa imong ba-ba. Api ba namog di ka mukhaon ng kalimango? Kay allergic ka.
0: Ito, mangalur. Masalig pa ka nga ako na yung makakauna ng isa. Nagkaroon pati ang muhay mong giyakapil.
1: Allergic bitaw ka. Allergic ko kung di ko kakaon ng crumbs. Kalami.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Yung kaibigan mo sa Facebook na binabaliktad yung pangalan. Ang hirap tuloy i-search. Ano kayo? Ambulansya?

0: Pirmi bala nagalingin ang imuulo, nagaburon ang pananawan kag nagasuka-suka. Basi may diferensya na ang imo mga mata. So why don't you come and visit us at Athag Optical? At Athag Optical. Mayari kami nga mga antipara nga nagakabagay gid sa imo. May antipara sa mata nga butlog, mata nga lusok, mata nga daw maawas na, mata sang uyapos, kag mata sang pinya. May 50% discount man para sa mata sang dagom. Athag Optical. Athag Optical, ang eksperto sa mata kag eksperto sa antipara. Athag Optical, yara na hamtang sa idalom sang manhole sa Bonifacio Drive, malapit sa salakaan sang overpass.
1: Easy as 1, 2, 3.
2: Para lamang ABC.
3: All hits, one after the other. Pwedeng pwede. Dahil there's more. More sa gabi.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Ay, padaplin! Daplin! Daplin! Dere! Dere!
4: Unsa may violation na ko, Brad?
3: Lisensya sa nibo. Ibebe ang lisensya nibo.
4: Mangutan na sa kung si violation ako.
3: Overspeeding ka. Ha? Ibus 40 sa isintay mong pagpadagan. Ibe ang lisensya nibo, be. Dali eh.
4: Ay, kadali lang. Alangan nga diri mampun mo mamusila ning dulhogon. Dito mo spatang. Alangan mo builogin ang sakyanan kay dulhogon gun. Kamog yung mga manakupay diri gun mo. Magtago-tago mo sposte. Unya, mamusil na day mo anan yung speed gun para makadakop dayon mo. Siyang klase mo. Waga kailan ako. Ha? Taga-media ko. Dagang kong koneksyon.
3: Wakoy labot. Masipag isa kakilo ka o sa pang-media nira. Ampin ang lisensya.
4: Madami di ko madala. Sir, karoon akong kabantay, sir. Si Jericho manining nidakop na.
3: Oo, sir Jericho.
4: Mayong-mayong manay kang artista, sir. Tanaw, side mirror, good. Oh. Murag dyan, pas. Takin ang Jericho. Oh. Talikod, Mateo. Pagkatisoy ganin mo, sir.
3: Oh, maoba.
4: Wapo kay ka, sir. Imong sunglasses, sir.
3: Oh.
4: Murag si Tom Cruise.
3: Oh.
4: Ay, sir, murag daw tamang Jericho.
3: Pwede ganahan ako.
4: Murado kang artista, sir. Ay, kuyawan ko kay...
3: Oh,
4: murado kang si Kuya Cardo, sir. Kuya Cardo, Kuya Cardo.
3: Mao ba?
4: Oo, good, sir.
3: Lisensya, lisensya.
5: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
6: Para lamang ABC.
5: Music so right.
7: More Sagabi.
5: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Pre, kamusta ang assignment mo?
1: Masama! Wala akong nasagutan eh! Blank paper ang pinasa ko! Naku, ako rin!
0: Paano yan?
1: Baka isipin nila nagkopyahan tayo!
2: Abaw! Puwerte!
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
1: Nagsusugal ka ba?
4: Oo naman. Matagal na akong nagsusugal. Lalo na pagdating sa pagmamahal mo.
5: Hugot pa more!
6: More music for you and me. Sa MOR, there is more.
7: More sa gabi.
6: More sa gabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Dong, kunuhay dong, bulak ko dong. Oh, tapos, para imo din kong bisbisan sa imong gugma. Ay, i, a, ana.

0: 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: nag-abot na ang energy drink nga para gid sa imo. Lukdo Waswas Energy Drink, maayugid nga pagtapna sa imo kakapoy. Imo palamoy poy kag barukoy. Lukdo Waswas Energy Drink, himo sa primera klase nga mga ingredients: kidney stone sang leon, punggod sang giraffe, liver oil sang ugto-ugto, kag eyelashes sang tuko. Lukdo Waswas Energy Drink para sa tanan nga nagapangabudlay, estudyante, trabahante, negosyante, sastre, kag nagligid lang sa katre. Solve na ang problema mo sa Lukdo Waswas Energy Drink. Inyo mabakal kung mag-ulan sang kwarta.
1: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
2: More sa gabi.
1: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Uy! Puninisod diri ba traffic na kayo? Asa mo kumuparking ka dihar ako ga tuyok-tuyok diri ba? Nahurot na niya akong gasolina ng tuyok-tuyok wag niya po kumuparking diri. Uy! Tora! Makanti! Pabor kayong parking anan. Uparking ko niya. Yeah.
2: Sir! Sir! Ah! Di ba pwede mo parking diha? Naka-reserve na para sa tag-iya sa building.
0: Mau ba? Makoy labot. Nagbayad kong tax dire. O parking day ko na gusto na ko. Bakante man na. Wala pa man ang tagiya. Ganun di man ko nimo pa parkingon.
2: Sir, maabot naman ko ito karun, sir. Niya. Masig, makasabaan ko sa iba niya. Mawadaan kong trabaho.
0: Naabot naman din. Naabot na?
2: Wala pa, sir. Oh,
0: wala pa man mo parking ko niya. Padaplain kayo mo parking ko.
2: Sir, ayaw lang lagi, sir. Kikasabaan ko, sir, ba?
0: Kahit yung ulo ni gwardyahan niya eh. Matuog na yung ganito. Labong mo mag-uniform ka, makatulog ka. Matuog na yung ka.
2: Sir, ba? Ayaw, sir, ba?
3: Chief! Kung saan mo nagkatang-atang niya? Padaplain kayo mo parking ko.
2: Nahala. Anong tag-iya sa building, sir? Sibog na, sir.
0: Ano mo na yung tag-iya na sa building? Wako'y labot. Basta ako mo parking ko.
3: Kung saan mo na? Di na mo hawa niya.
2: Sir, gawa sa tag-iya na sa building. Kirnil, pagod na!
0: Panamay, kirnil din eh. Mau ba? Ikaw... Mama ka nagsulting kirnil din na. Ay, sir!
3: Oo! Usaman! Usaman ka niya, bay! Nanunggatang ata makasumang parkinganan. Usaman, iso ka?
0: Ay, sir! Ang tinaw, sir, buhawaan ako kay kabalo ko ay muha niyong parkinganan. Kanangi mong sikyo, sir. Ingon siya, dinin ako parking. Ingon ko di ko diha kay imuhan yung parkinganan, di ba, sir?
3: Tama na! May kinasahil ka! Hawa na diha!
0: Hawa na bitaw ko, sir. Kanang imong gwardiya magkasabi, sir, kay iya ko paparkingon diha.
3: Tumuhan niya!
0: Kasi bata ko kay isang nagaburan ng nagbuldog ang tangyas building.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: Sweetheart, ilan taon ta sini ha?
1: Hindi ka mang hikap.
0: Hindi ah.
1: Hindi ka mang halok.
0: Hindi gani.
1: Hindi ka man manguot.
0: Ah, nahambalan gani nga hindi.
1: Abot ah, brawa ta sini mo.
2: Abaw, puwerte!

0: Hiya, kapamilya!
1: Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot!
2: Hugot pa more!
3: Hugot more!
4: Alam mo ba kung anong mas mapait sa ampalaya?
2: Ano yon?
4: Ampalayain ka!
3: Kahit mahal na mahal kita!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Oy, pareng Kanor!
3: Ay, pre!
2: Kailah man kang tiborsyo, no?
3: Ah, si Tiburcio, katong hambugiro kayo. Tay nintawhana na pati hambugiro agad. Nangutang paginas ko, pabayre, laot lang kayo niya. Makita ni mo, murag si Kensya mo hasta, hastang hambugiro ah. Maglagot ko makita sa naupay, musurok din akong dugo kay hambugiro at kintawhana agad. Uya, di lang ka na. Pati pag yung adarita, adarit bisag pangit. Andodan ako, pre. Kanang pamilya niya, adarit na sila tanan. Nagtakod-takod na Maugin na silang mga kaliwata, mga darit, mga palautang. Surok din akong dugo, makadungog lang anang pangalan na ba?
2: Mau ba? Ako rin ba nag-apo?
3: Ha? Di ay pre? Apo ni mo si Tiburcio? Bantog na pre nga liwat-liwat mo tisoy-tisoy. Tisoy kayo mo kaliwat, pino? Unya mga buhutan doon kayo mo hinimba. Tigod mo, wadyo kong kabatin ninyo nga namoy nakaaway din itong lugar ba? Kanang inyong pamilya. Manggihatagon, diigod mo ka pangutang, kamo pa gano'y ginautangan.
2: Sa buto kayo mong gaingon ganina, pre nga. Akong pamilya, hambugerong palautang.
3: Nabagoy gaingon, anak, pre. Bungol-bungol na dyan ka, pre. Wadyo ko, nagaingon, anak, pre. Masigang imong nadungog, akong pamilya, hambugerong palautang. Dili ang imo.
4: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkanur, unsaon man daw ni mo be? Kung makakita kag Chicksby nga hinamis kayo, pero ito man kay inok. Unsaon man nimo pagstorya nga kanang di siya mabastos?
1: Ah, pre, sige daw be. Unsaon man daw be?
0: Aw, oh, dali ra kayo, Mangkanur. Imong duulon ug imong pangutan-on. Ah, excuse me, miss. Uling imong deodorant.
2: Magdamay.
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo. Si Jackie G. Este. Kitalya! Erot and enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta.
1: Kabalo ka mo, class! Nga ang kada pinasi sang palay, naghalin ini sa dugo kagbalha sa mga mangunguma.
2: Dugo kagbalha sa mangunguma, ma'am? Ano na yaman? Kadamak man sinama?
3: Abaw! Puwerte!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Thank you kay Kumari, ang aking tagadyo ko ni mong chocolate o macarons.
3: Sa ikaw, Kumari. Sige po, hon. Kaya hindi makabalik kong Japan. Tagkan pa kami hatag sa imo ka.
2: Ay, nabag, pura pagkaon. Uy, mga perfume, alahas, mga anak ba?
3: Di ba katantong demanding, no?
2: Sige, salamat kay Kumari. Salamat. Nainitan man yung akong macarons o chocolate o yakwa sa ning paghahiyon sa rip.
0: Bili ako humba mo gikaon pista, oy. Gilingig yung kayo. Gilingig yung kayo itong humba ni Bots. Kaysa, nabay, mangita ko ka ng masima-sima din sa rebe para dali ni mangilingigan akong panlasa. Uy, dahil makaroons. Aya, tilawan ko din. Uy, kalambi sa macarons. Kalambi na lang yun. Dapag yung chocolate. Imported. Uy, kaligod akong darling. Huwag nagsulting na namin chocolate siya. Ako na rin kaunan niya. Pagkalambi sa chocolate, tamis nung kayong chocolate mga higala. Pwede tamis ang yun. Mahinaikan ko yun, diba? Ako na lang ni Hot Don. Sayang po diba si Amigason.
2: Salamat na ka-magic nap na gug ko. Higay na tigali itong ako ang chocolate og macaroon. Ako na itong kaunon karon. Magtoko sa rep. Asa mo nang ako macaroon? Ang ako ang chocolate? No, wag ka! Kanor! Kanor!
0: Ay, ma!
2: Ito yung kaon sa akong macaroon sa ako ang chocolate. Kinsa!
0: Madamay, sa kong ugangan na ito. Dito kay Darlene.
2: Ay, ikaw pabiyak itong laing nasun. Ikaw nagkaon ato, no? Ikaw!
0: Uy, ma, ayaw kong pasangin lang kay wakon ikaw sa imong chocolate o macarons.
2: Ya, kisa pasangin lang imo nga nagkaon sa kong chocolate o macarons nga nagkamurit sa imo lang naong, di ba? Kapalit ng lubi sa macarons. Ha? Tara mo na, kike ni mo! Klaro kay macarons, niya sa pikas ni mong pangag ng ipon, naklaro ang chocolate. Imong gigaon. Kay gutom kay kagalak ko.
0: Kadali lang. Gisongkab sa iring. Ang imong chocolate kong macarons.
2: Ay! Mauba. Iring yun ang nikaon. Dali diri kay paslak na kasarip. Ikaw kong pagkahihot.

0: Alex, sayin mo naman magkagayo sa masakit ko, Dokman. Ama, mag-iapon na kinabatsyan ko, duway man ka. Uy, duway na kayo, hanang ginitukaw.
1: Puro ginapati mo man ako nga ginalay, guys. Sayin mo, gintumaro man tong reseta ko, sayin mo.
0: Oo, oh, Dokay, gintumaro ko to doon ang reseta, Dokay.
1: Ang ano, ang bulong ko ng reseta.
0: Ang reseta, Dokay, isang sumana ng alaga ako to, oh.
1: May.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ma'am! Ma'am!
1: Yes?
0: Uli na po sa drawing ko. Tapos na po.
1: Wow! Very good ka talaga! Ano nga dito?
0: Ah?
1: Bakit blanco to?
0: Blanco? Nag-drawing po ako kay baka tapos awot.
1: Ikaw talaga, niloloko mo na naman si teacher, ha? Nasaan ang baka at awot dito? Blank ba gato?
0: So awot po, kaya, madam, kinaon kang baka, pigparakaon kang baka, kaya naubos na.
1: Oh, kinaon. Oh. Uhain sa baka, noy.
0: So baka, siyempre, basog na, minali na.
1: Gato.
2: Kasi it all you can.
1: Nag-buffet yung subaka, nag-buffet.
3: M-O-R! Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Teka Nor! Teka Nor! Naing manok sa kusina! Ikaw ng bugas!
1: Ay, ay, ay! Anak! Bugawa, anak! Bugawa!
0: Su! Su! Su! Teka Nor! Niman mo lakaw!
1: Tegil mo lakaw? Sige, hadlaw ka! Hadlaw ka, good!
0: Su! Su! Ah! Ala kanok! May wakwak diya!
2: Magamay ka mata ka!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes.
3: Aba, in the mood sa duty ah.
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Hindi ka tao, hindi ka sapat.
1: Teh, ano ta?
0: Kabalo ka, bagay ta.
1: Otot mo! Hindi ka tao, hindi ka bagay, sapat ka! Sama!
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, mag-unsa man ta diriya sa kwarto?
0: Ay, nagsapa niya, day. Ako rin bahala sa imo. Magpahulay lang ta diri, kilabad niya akong ulo. Kay ba, baka mo hilot sa ulo, kay magpahilot ko.
2: Niya, nga nung daghan mang kayog sa amin?
0: Ah, ito yun na, para makita nga tong refleksyon.
2: Hala, Mang Kanor, naim tubig ni sulod.
0: O ba, mura magkagawa. Ang sanay ka?
2: Hello, Mang Kanor! Naay tubig nga nisulod sa itong kwarto!
0: Ay, panamay na itubig! Ano man eh?
3: Mang Kanor! Mang Kanor! Grabe na kayong bahas sa gawas! Manggawas sa mudra! Gawas na mo! Pagdali mo!
0: Baha na dahil nag-overflow niya sa pa! Tara! Magdali ta! Manggawas ta! Ah! Salamat po ako naabtan sa baha! Daan ako na rin sa atok.
1: Kanor! Nag-unsa mo ka sa atok tina sa lodging house? Ha?
0: Ah, panamay ang ako asawa. Live na nag-patrol rin sa ibabaw sa lodging house. Kaya grabe ang bahan rin. I-overflow sa pa. Yes, darling! Nag-citizen patrol ko, darling. Nag-report ko. Reporter na ko karon. Ang panay na grabe na dyan kayong bahan rin mga ikala. Doon i-overflow na delikado mo si... Nang lutaw na mga foam, pati mga libreng mineral water. Nang lutaw na.
4: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: yung tabisang 40 daw kung gabi kagaho talaga. Maramaw da. Isulod na bisa sa ako ang dala sa malayo nga hindi na makatultol magbalik, di bala? At talaka, takaan naging kuya.
1: Kaputots na nga problema han, at ako bala.
2: Pagkaligad sa pila ka oras.
0: Ay, dito ba na ako man gabi na wala po. Wala pa kapuli, hao? Oh, bago ka lang, hao. Ang nagabihan ka, gid.
1: Ay, han, mailang ako rin to kay. Ba, kung wala ko sa ginsundan nga, kundi in magi, papuli, di na niway ko kapuli, ba?
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot pa more.
0: Hugot pa more.
3: Yung ulan, parang grade ko sa eskwelahan. Pabagsak ng pabagsak.
4: Hugot pa more.
5: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check. More sa magdamag? Check na check.
6: Easy.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kanor!
1: Kanor! Kanor!
2: Yes, darling?
1: Ikaw sa bahala din, he. Kay mamalingkis ako.
2: Okay, darling. Walang problema. Tama-tama. Binakawag akong asawa. Tanawa na ako ni DVD na ipahiram ni Orc sa kuha. Uy, Rosanna Roses. Patikim ng pinya. Pagkahamis ka ni Rosanna Roses. Napay tatok pa imo. Pagkahamis na lang yun.
1: Kanor! Kanor!
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa. Bibalik.
1: Kanor! Noon sa mga tinabrihin eh!
2: Yes, darling!
1: Nga nung dugay man yung mabrihan na pertahan ako'y nalimutan? Taisa, nga nung ipaningot man ka?
2: Wala, darling. Oy, nag-exercise na ko dali. Nag-push up ko.
1: Nga nung nag-andar man ang CD player na to, unsa na pwede mong gitanaw, ha?
2: Wala eh. Wala ko'y gitanaw, darling.
1: Wala di ay, ha? Hinda be, ako'y play...
2: Ay!
1: Unsa man eh?
2: Pagdamay.
1: Nga nung naghubo-hubo si Rosanna?
2: Takbayin ko na.
1: Nagtaon na ako na pagkaan eh.
2: Ay, unsa man eh. Anong ka naman ang salida? Nalahi man ang akong i-order kay Orc. Pirated yun eh lang si Diha na transformer to akong i-order. Ito ka akong Rosanna.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Tay, kanang pwede ko mag-night swimming, tay?
0: Oh, sige, tugtanta ka mag-night swimming. Pero sa usa ka kondisyon.
1: Unsa man, tay?
0: Dili pwede gabi
1: eh. Ana.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Travel in style and comfort. Kag siyempre, safe kag on time. Magbiyahe sa PAL Lupad Airlines. PAL Lupad Airlines. Madasig pero komportable. Kayang amon nga mga eroplano gin-design sa mga kilala kag bantugon nga mga wak-wak kag tik-tik. PAL Lupad Airlines. Mas badasig pagid ang lupad kun bilog ang bulan. Pero dilian lang ang pagdala sang asin, ahos, rosarito, krus kag bindita kun magsakay. Gani sa pagbukal sang imulanahan, come and fly with PAL Lupad Airlines. Yara lang nagalanding sa atop sang inyo balay.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Dong, porag dalo na gikon nimo sa mental hospital dong ba? Dali adong. Ha? Ano na sa mukha? Ambot ba ni dong oy, kakabuang na manggugkon sa imo dong.
1: Ana.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Yes, babes.
2: Babes Kanor, kunong mingaw naman ko sa imuha, oi. Kanasamang kamuanhi din sa balay.
0: Ah, pag makahigayon ko, babes, wana ko sa inyong balay.
2: Ah, sige ha. Ingna ko pagmuanhi na ka sa balay kay para diri na tama ni hapon. Unya, ipailahila na ta ka sa ako ang papa.
0: Ah, unsa? Panamay, magtang na putani.
2: Ha? Dili ka? Basta, promise ba yan ako nga pagmuani ka din sa amua, ihatag na ako ang imuhang gusto.
0: Bawa ba? Muna na ko unya din gabi eh. Diha ko mo ni hapon, nilailahon ako yung mga mahan. Unya, bakbakan.
2: Sige, paabuton ta ka ha.
0: Bye-bye. Kaligod akong uyam, pertigyon kayo. Gusto, muantos ako sa butika. Mupalit ko na anong pang-proteksyon. Para kondisyon.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito?
0: Kung sa'yo ito, Tindiro? Mura ka duka pa man yun.
3: Oy, sir! Kung sa'yo ito, sir!
0: Oy, sir! Papalit ako ng proteksyon para safety kay Taniha.
3: Oh! Nay, isa ka karton diri.
0: Ah, isa ka karton lang. Limahan na, kimurag-murag makadaghan yung kwanin mo sa'yo ganyan ko para yako gagi.
3: Oh, way problema. Oh, lima ka karton. Nara, murag hidlaw kay kasira.
0: Ah, siyempre. First time ni sa kong kinabuhi, may tabo.
4: Hi, babe!
0: Hi, babe! Pagkahubot din mo, babe. Hubot kay kagsampo.
4: Ay, dali, babe. Ipailailata ka ni Papa para kanihapon na punta. Pa, ako ada yung boyfriend pa, oh. Si Kanor.
0: Magampo kita. Inukaw na ito ang atong mga ulo.
5: After 30 minutes...
4: Uy, babe, Kanor. 30 minutes na ba? Wala pa ka nahuman og ampo din ha? Wala man ka nag-ingon ako, inga. Diyos nun, di ikaayo ka.
0: Panamay, wama po ka nag-ingon na tindiro na sa butika ni mong papa.
3: Oh, humana kag-ampo! Kaya ako na po!
4: Uy, babe, humana ba daw kag-ampo?
0: Wala pa, mag-ampo pa tao niya pa ni mahuman.
3: Magdali di ha! Ika-ampo na kayo ko! Bakbakan eh ha!
0: Babe, bulit na siguro ko, babe. Lain ang akong tiyan.
4: Oh, noon sa mga babes.
0: Bulit ako. Bulit ako. Lain ang akong tiyan.
3: Hoy, balik din eh! Ibagbakbakan mo ta! Balik!
6: This is your MOR safety tip. Call authorities before opening the door. If someone knocks claiming there's an emergency, don't open it right away. Real emergencies don't wait at your door. They'll understand if you verify first. Always protect yourself first. Make the call, stay safe, and stay aware. Smart safety starts with caution.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: May! May!
1: Oh!
0: Nakatipid ako, kising ko!
1: Nakatipid? Iyo! Ano man?
0: Naina ko sa minagay sa pedicab! Sinambayan ko na sa nainis sa pagdalagan!
1: Borodon ka! Kunpil ka ba ganoy ang tigsabayan mo? Di mas dako lang natipid mo!
2: Joke only!
3: M.O.R. Life!
4: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield! At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
4: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
6: Easy! Take it slow!
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio! Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdamag!
7: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Tinungkol ba mo ta si mo man tukar man nervyos ta si mo ma? Tura mo daw bagat nung or ano man, hindi ko matindihan daw tamawo daw kalag o nano. Pero sa tutod lang, nung katingala ko nga ginatiltig mo ng lapida nung haw.
1: To, ginatiltig ko ng lapida. Kay nainit ako, kay wrong spelling ang alan ko.
0: Eba! Perte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Hugo.
1: Hugo.
0: Hugot.
2: Hugo.
0: Hugot pa more.
1: Hugot more.
3: Ang ulan parang ex ko. Hadlang sa kaligayahan ko.
4: Hugot pa more.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Karon, swildo na doon! Mag-withdraw ko! Unahan ako nag-withdraw ako asawa! Pero makakaon pa kong lami! Tama-tama! Nanak ko rin sa ATM bot! Paslak na lang ko rin ako ATM ka na! Happy-happy! Nanak ko pang chill-chill!
3: Excuse me, nung! Ako ba may nauna nung? Taas kayong pila, diri ba?
2: Mag-check up ani ATM machine. Nadili mo ma-scam kay Ocean na raba kay na yung mga mekanismo ay butang nila dire.
3: Uy, Vito! Tama, Gidino!
1: Tama na!
2: Kalusot nyo ko na. Oh, tanawa ninyo. Bigawas ang kwarta. Bigawas ang resibo. Okay, galing nga ATM machine.
3: Galing nga sa technician, uy!
4: Salamat kayo!
1: Ay, ate! Salamat!
2: Ah, wasa pa yan. Ay, magpasalamat sa kuha. Kaya ko igo lang ko nag-sample para kay kung nahay anomalya. Dili mo maigo, ako lang. Oh! Karon, nakawidro na ko. Mag-happy-happy, mag-chill-chill na ko.
1: Kanang! Ambi ang kwarta! Ganiha pa ko naglinya din, he!
2: Padamay, ang akong asawa.
1: Nagtuo kag makaisa ka! Ambi ang kwarta, dali-dali!
2: Padamay, ganyan ko asawa din. Pakiyasang ako lang ko niyang gabi. Tabla pag-hold up na ako.
1: Magdali!
5: Ready, set, more! My only radio!

Mahal mo siya, mahal ka niya. Pero mas mahal ang tuition. Kaya mag-aral ka muna.

0: Marco, I'm so happy. Nyanyan. Merry Christmas, Tabi.
1: Oh, noy, noy. Oni, oh, 20. Deko ya kong sinsilyo. Oni, oh, 20. 20. Oni sa imo. 20.
0: Salamat, Tabi. Eh, tiya, sa 20 mo.
1: Anong salamat? Ipasinsilyo mo. Ta ibalik mo sa kuya ang 15.

Blink. Tiba-tiba ang saya. More. Sa natatanging all hits kareba. Ready, set, more. My only radio.

0: bag mo to yung lalaki kaginahaw?
1: Sige, Dok. Nabala niya na gig nga ng kulbaan ko sa magwa nga resulta sa age test ko. Tapos, ang bala niya ko nga, think positive.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Oh, Kanor, 1,000 ni ha! Magpalit nitong leggings na ako kay magsugod na akong Zumba class. Timan eh, kanang mahalon palita ha?
2: Yes, darling. Paita ni gihimbo na mag-usulugoon sa kong asawa. Kapuya gidaan ni kinabuhi, adi oy.
3: Oy, palit na mo na yung leggings. Barato lang, tag 50 lang ang leggings. 50 na lang.
2: Leggings, tag 50. Ay, miss, papalita kong duha ka buo.
3: Oh, asa man ang color, sir?
2: Ah, kanang murag tiger-tiger. Kana, kay bagay ka na sa wasawa kay tigre ka ito. Oh, nay, ayos. Nakaginan siya pa kong 900. Okay kayo.

0: tiene ang asawa. Magsigig sa'yo sa'yo, wa magyapon na maya. Iman din kayo, unsa na po kay Tuyo, ani. Nagtuwad-tuwad na bang kanahan? Murahan na magsigbin niya ang asawa.
1: Kanar! Nga nung nag-isipan niya akong leggings?
0: Pandamay, magimaw ang sampot sa akong asawa. Ito magsampot niya ang asawa, o, mura magbakukan.
1: Tanawa niya ako sampot, o! Nga nung nag-isipan eh! 1,000 biyato kong gihatag!
0: Ay, darling, mahalon kay na. Nagsakalibo ang isa na.
1: Unsa 1,000? Kanipis, ani, para 200 yun, di ba? Bila na eh!
0: Pandamay, naripasaylo ako. Hindi man niligang sa akong napalit stocking, madaydi. Pasaylo ako, darling.

yabok, aso, gulping ang paglain sang panahon. Mga paktor kung ngaan nagamasakit ka. Apang may pangontra na para dira. Mag-inom sang Bombatso Multivitamins and Minerals. Ginabombatso ang mga nagatugas ang sakit sa lawas mo. Tungod ini kompleto sa mga sangkap ka nagapabaskog sang immune system. Katulad sang duga sang upa sang saging, tubig ulan nga nagikan pa sa planeta sang Pluto, balha sang wrestler, asaite sang race car, kag tap-ing ni Superman. Bombatso Multivitamins and Minerals para sa panglawason nga pang bombatso. Bombatso Multivitamins and Minerals para makabakal, mag-contact lang sa kay Janet Lim Napoles.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako nga si Sotiro, for short, tirito-tot-tatat. Nagka-problema ako sa una kay ang... Pero ako ko bala pero tikatunog ti kon magabiga reklamo ng ako ng mga utod ako nanay tatay kay puwerte kagahod na pala kalabot sa piyak balay hurango kuya mo. Pero sa nabatian ko ng Maninoy Wonderland na haging testingan ko ginsimbog ko sa taho na bala na bawa pero tigling ipikto kaya hama akong pagtulog ko. Why nagigya sila nagreklamo mga utod ko, mga kinikanan ko? Why nagreklamo? Kaya nga, hindi na sila kabati isang hurago ko. Kahit tanan sila, nagbungol. So, bisan ano pa ka hurago ko? Bisan daw, kunay pa sa aeroplano ang hurago ko. Bisan bilog ng barangay kabati sila, yan hindi kabati. Why nagigureklamo ng batian sila? Hamuok ka ganing tulog na lang, tagalas 10 sila kabugtaw. Kay why sila sang gahod ng mabatian ni hurago ko walagin. So, mahambal ko lang niya. The best Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah. Mas aguruge.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling. Take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Tay, tay!
1: Oh, Lito!
0: Nindot kay ganina, tay? Sikat kay ko? Ako ragay nakatubag sa pangutana ni ma'am.
1: Oh, mau ba? Uy, kamayo di ay! O sa mga pangutana?
0: Pangutana, manggod siya. Kung kinsay, why assignment?
2: Ana!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Miss, pa-order nga ng isang burger meal.
5: Sir, 10 minutes pa po yung fries. Willing to wait?
4: Okay lang. Sanay naman na akong pinaghihintay. Kahit di ako sasagutin!
6: Hugo pa more!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, kinsa man itong na-file sa ilang laptop sa atong presentation?
3: Uy, boys!
2: Sige na, kay gamito na to.
4: Uy, na si Kwan ba? Chunggo.
5: Uy, sinong Chunggo bitaw?
6: Ako boss.
2: Ah, sige, palayugog tao na yung laptop.
6: Kwan yan, itao na ako kong laptop.
7: Eh, ako na lang. Ako na dugay ka, katigawang kay ka. Ako tao na yung laptop na. Maldito yung kay ka. Chunggo ka. Tanawa, ang wallpaper sa yung laptop. Chicks nga batan nun!
8: Nobi! Ala!
9: Chicks, gini ay!
10: Nobi, gini si Dung Chunggo!
11: Chunggo,

0: Jungko!
1: Estrada!
2: Oh, Jungko, kanor, unsa ba na?
3: Boss, tanawa ra gud, boss. Ang laptop ni Jungko, naka-wallpaper. Batanon nga chika, babes.
4: Pagpuyo na, kanor, ha? Anak, ba ako na?
3: Pandamay, anak din yan eh. Ay, amen ko, tay. Amen ko.
4: Huwag ko, huwag ko. Amin-amin na ka.
3: Agad,
4: amin-amin, baka parihasin. Pwede ko na ko si Buha.